Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

inda 7 daga cikin kasashe 193 mambobin Majalisar Dinkin Duniya sun amince da Palestine a matsayin kasa mai cin gashin kanta. Wato mafi rinjayen kasashen duniya suna goyon bayan wannan gwagwarmaya da suke ganin ta dace. Musamman matakin tarihi da Spaniya, Norway da Ireland suka dauka a jere a baya-bayan nan sun nuna wa Turai baki daya yadda wannan gwagwarmaya take da hujja. Ita kuwa Turki tun daga farko ta kasance cikin kasashen da suka fi nuna wannan ɗan uwantaka mai karfi ba kawai ta fuskar diplomasiya ba, har ma ta hanyoyin agaji, manyan motoci na taimako da haɗin kan al'umma tsawon fiye da rabin ƙarni. To, kun san abin da ya fi tasiri a raina a cikin wannan tsari? Ganin yadda mutane da ke zaune a ƙasashen da ke nisan juna, waɗanda ma ba sa jin yaren juna, suka haɗu a kan wannan raɗaɗi guda. Wani mawaƙi ya fito kan dandali ya ambaci Falastinu duk da hatsarin da hakan zai iya jefa aikinsa. Wani ɗan wasan ƙwallo ya zura ƙwallo, amma maimakon ya shagaltu da murnar tasa ya aika da saƙon shiru ga duniya. Wani likita ya bar komai ya tafi yankin hatsari domin aikin sa kai. Wani ɗalibi ya kwana a kan siminti a cikin harabar jami'a. Wata uwa ta yi kuka mai tsanani a gidanta saboda yaran da ba ma za ta iya nuna inda suke a taswira ba. Wannan yana nuna cewa ba sai mutane sun yi magana da harshe ɗaya ko kuma an haife su ƙarƙashin tuta ɗaya ba kafin su haɗu, lamiri kaɗai ya isa. Tabbas ba kowa ne ya nuna irin wannan martani ba, kuma wannan ma gaskiya ne. Akwai waɗanda suka yi biris, waɗanda suka yi shiru da waɗanda suka yi ƙoƙarin ɓoye wannan ta'assa a bayan kyakkyawan kalaman diflomasiya. Amma duk da abin da suka yi, yanzu akwai wata ƙarfi mai girma da ta riga ta rushe bangon wannan shirin, ƙwaƙwalwar haɗin kan bil'adama. Domin duk mutumin da zuciyarsa ke bugawa yana iya jin tsoron da ke cikin idanun yaro da kuma kaɗaicin wata al'umma. Fahimtar Falastinu ba wai kallon iyakoki a taswira da koyon wani yanki na duniya kawai ba ne. Fahimtar Falastinu ita ce ganin yadda lamirin ɗan adam ke fuskantar babbar jarabawa. Shi ya sa kukan da ke tashi daga Gaza a yau yake amsa kowa a biranen da ke dubban kilomita nesa. Abin da ke tsayar da wata al'umma ba kawai juriyarta da ƙarfin zuciyarta ba ne, har ma da wannan lamirin ɗan adam na bai ɗaya da ke tasowa daga sauran sassan duniya. A shiri na gaba, za mu je zuwa mataki na ƙarshe na wannan doguwar tafiya mai cike da mutunci, wato babban ƙarshe, zuwa ga wannan ƙwaƙwalwa mara mutuwa da ke ɗauke da maɓallin da tsatsa ba ta lalacewa da kuma itatuwan zaitun masu riƙe da ƙasa da ƙarfi. Sai mun haɗu a sashe na ƙarshe na shirinmu. Kafin nan, ku huta lafiya.

Barkanku dai, kuna tare da mu a shirin da ke gabatar da kirkire-kirkiren da aka gano bisa kuskure ko sa'a da ke sauƙaƙa rayuwa. A cikin shirinmu na yau, za mu yi magana kan yadda aka gano maganin anesthesia. Shin akwai wanda zai so a yi masa tiyata ba tare da anesthesia, wato maganin hana jin raɗaɗi lokacin fiɗa ko narcosis kamar yadda aka san shi a tsakanin mutane ba? Tabbas, ko tunanin irin wannan raɗaɗin zai sa mutum ya firgita. Amma ko da ilimin likitanci ya kai tarihin ɗan Adam tsufa, maganin anesthesia na zamani abin al'ajabi ne da aka gano a zamaninmu ta yau. Anesthesia magani ne da ake amfani da don rage ko dakatar da ayyukan ƙwayoyin halittu na cell da ke cikin jiki don yi wa mutum aikin tiyata ko fiɗa mara zafi da raɗaɗi. Ko da yake an yi amfani da hanyoyi daban-daban a baya, tushen anesthesia na zamani wani bincike ne da aka gudanar bisa sa'a shekaru 200 kacal da suka gabata.

a cikin ƙasashen Turai. Amma illolin da sinadarin ita ke haifarwa da suka hada da amai da yadda yake da saurin kama wuta ya sa wasu likitoci su nisanta kansu da shi. Da aka gano cewa ana iya amfani da sinadarin chloroform a matsayin anesthesia, aka fara ɗaukar matakan gaggawa a fagen maganin anesthesia ɗaya bayan ɗaya ga duniyar likitanci, inda ya zama dole a cire haƙora ko yin tiyata ba tare da kula da kukan da mutane ke yi a baya ba. A yanzu ba za a iya tunanin yin aikin tiyata ba tare da amfani da maganin anesthesia ba. Masu sauraro, ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan, tare da ni Yasmin Ahmad da na gabatar muku da shirin. Mu haɗu da ku a shiri na mako mai zuwa. Ku huta lafiya.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.